0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Pusakuna imallatapis yachasunchik. Nishka uyanatami uyangichik. Yachak runaka librokunata maska runami. Upa runaka kikin yachashkawan kushikugmi. Diospaj munayka punllanta yachaspa wiñanami. Paypaj churishina wiñanami. Imanallatik kangi ichik. Tukuy wawkikuna panikuna. Librota rezanaka hatun shaykuymari. Renrenwan uyanaka Diospaj bendicionmi. Sina kaskamanta tukuykunallataj renrenwan uyashpa Dioswan tupashunchik.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka tukuy kunawangmi apanaku. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka tarpu runa shinami. Pusak kunaka wasichik shinami. Pusak kunaka yaya shinami. Shinakashka mantami pusak kunaka tarpunata yachachinata. Yaya kanatapish aji yachana.

Pabloka, maiham pusagon, manatak chimba purei pachu, yuyachi. Imasi kaspa, chasna karka. Paika, imatasi charih karka. Nyukanchika, paisina, kaito kunchikchu imasi. Ariwa ukiku. Mana hawazacho, sinakak pipis, Pablo sinazatak mikanchi. Kipata astawang yachas pakatisumi. Kaya kamachi.

kunan kay Ramos punjakunapika, kipa punjakunapika, yazita yakikuna tiana kaskata yachaspami, Jesuska, paipa wawakuna yaki tukugrikpi wakaska. Kikimpis, chay yakipika, ama sakirichu, yuyaringi. Kay sina yachana kunata monospaka, payuse @latinmail.com, nispa kisgangi. Kayakamachi.